0: queso. Taso. Sempelo kuthi ngiyathanda, mihla namalanga mawudinga, mawushashu uyangishiya, ebantwini besu uyangiphika, ngithi ngithandana nawe bathi uyangiphila, akusiyona indlela yokuphila, leso, taso.
1: Ngiyakhe ngisimo sami wenza, funa ukukhathisa ngokuthanda, ngiyakubusa ngawe.